Fanda na ngwende na yoko na siko Umela mosantu Bongo biso toso pa masanjoli Na makolona oya yo Yo mzambu umela kapo na siko

0: Ninga tang mususu makasi esesili.
1: Ebite
0: na salani. Yokanzambe ko bela yo na nzela na nga yete. Likia lisusu. Pote ye azanabo.
1: Likia lisusu.
0: Dima kaka.